malibot ya. Yu, tanumay na pa to. Udila mo ba tato? Maapu ade mga tato. Utila lato bahasa bolo po ilala po tunua po tuhata. O utila lato lo iya. Ende bolo po tunua lo may amiati ya. Watia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o anta na bo ando to uli po mo hindu amiati ata kapu mo po ela mai u lo laita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo umasati aboti ngope e ngope e peta alo didida poli ngope e ngope e peta alo patu. Inde wa ditopo wa tiam hindupo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa